0: Idea zara o sa bokok dugu tong kerenggai nalene pula no. Hello. Hello. Cho widya thangka na phaya thangka sa mania phia baro le kok duk bling ng tong ma ba hai no hai khai phi di hai no hero mine le phiu nai. Hello. Hello.
1: Aap jis vyakti se baat kar rahe hain usne aapki kaun
0: kok duk man la yang la ja ya ka ba kita sa sa sang

0: làm cho gỗ cho
1: ta
0: đó.
1: vẫn à ta còn ta làm gì ra bạn
0: À, thằng
1: ta
0: sinh
1: vẫn
0: hoạt gần bài cả na nữa.
1: Aprimalia ta vẫn ta một cuối phần nào không
0: À cha, sừng này hình cái. Ở đâu cha mong ta bốc giang plek lại mà nè. Rửa cha mong, ở đâu cha mong, sắp rửa cha.
1: Ở đâu cha mong và à cái sinh ca là chúng ta chỉ so bo orang nanti kalau ingat
0: Sabo?
1: jangan kalau
0: Okay, nang ya ko ni ni. Do, sadi sabo.
1: Ama kalau cerita sabo tu, wang ke kalau cerita kata kain jauh, tapi kalau cerita tentang terapot di kalau.
0: Nang ya ko.
1: Bayar pun tak
0: Do, hambai. Angkai, seng ang seng mung narak jak fia aseng mung ni answer Bobori Malia, fia je sai man nai no kisa jara re nai asung mung no tong nai fai di os apre blai khana shawn thang jak fai ding ga kai hai no hai sang kok duk ni fashing hab lai nai Hello. Ha?
2: Agunti de Burma khaina tongwa.
0: Agunti de Burma nang shogya ko bokok.
2: Kai itu singan te kacha agunti.
0: Mhm.
2: Don't look it.
0: Asa ke bang ma option. Hai pan no nang yakko.
2: Nako, to te kacha sar sina ko.
0: Da sari.
2: Don poti.
0: Ha?
2: Don poti.
0: Mhm. Taisa kena nai. Sam ni korang ulo last wang norok na taisa plek lai nai apur sam. Do hambai kring hormani bagai. Hai ke tini ni sung munggo ang kebang mo sung mung sungga pia bagai sapano ang answer maya ko. Ang kanang dadak shidak sung mani bagai confuse nang tong bagai na. Ngay fai deo jara sabo tong hai no hai hello. Hello.
1: Hello,
0: Bayak. Salam Bridges. Hey, Bridges. Balik kepal ka ham nang.
1: Dada sidak sumani balik kenang sajo ko tang ni mala dada sidak sumani sumani dum mane tam tane.
0: Acha nang answer mali na.
1: Obo ta ka se san tin nang bai. Dada ko jaro was mane kana no mane wa chi chi kana ja
0: ko. No, ante ka se question klai nai. Aboni ulo nang hai no hai kring pidi. Do ham bai. Chang hai no hai shung mung go thang nai norok tu mung no o jara wo kok du klai tong khang kai or cha mung ra chap nai sha bo ni shung tong mani nai nai gre na te krok sha no hello hello
3: aap ki goi
0: hello hai ke norok ke phano shai man ya ko or cha mung sha bo ra chap pai thak nai ni na or question ne pai thak call Hello?
4: Hello, boy.
0: Eh, lam shogo takuk obonino.
4: Tam kai? A lot quick in the panakai to kite money. Oh, the lang regen kato.
0: Tangay.
4: Tangay, money, see, pack my chair, don't know. And you also got to like
0: that. I tell you, Mother Manchagadi, or Sung Muni cock pill, Mother Manchagadi.
4: Man, go my bong is in the castle.
0: Okay, humble. Okay, so hai no hai thang lai phiu nai sung mung ni te ke sa juda sung mung go hello sung ta bu kubuni sung mung sung lai snai eba a question tong la kha je tha sing go ara chap nai sabar chap khani sung mani aba tong la kha ta bu aboni time pai kha ke te ka sa ko sung mung go hab lai nei chung hello Okay, takuk Bridges na. Asam ni kaisa balai keno mung nang recap mung ni mung tam.
1: No,
0: ang question klaimer buda bujika. Asam ni kaisa

0: بضيق.
1: Phaidi tabu khai no hai sun kok du go kreng nai lai nai kok du go shabodong. Hello? Hello?
2: Ab jis vyakti se
1: Narok hai no hai kreng gai man nai 9485007172. Hello? Hello?
3: Hello?
1: I, dipor kaham takung no.
3: Dipor kaham, medan na.
1: Aw, baru ni syahar tong tak.
3: Om di serang tak para di.
1: Aw. Mung kay ta mung ka?
3: Mung kay komol sing di ya.
1: Aw, kay sing mung sing lain ni na. Hang kay ang nono kisah. Chini Tirprania Northeast ni seng nai do seng manam la seng mong kai apa tong nai Manipuri rok ni apa to oro botong o sin Tirpra haste bo hai de ba Manipuri rok ni kaisa laibuma rugzak rachap mong ni kok thai bo rachap mong abo Manipuri, mete.
3: Eluju, macam kamu, bagus tak kembali, baik. Eluju, mana natural, prokiti ni ganta.
1: Aw.
3: Macam, peron kau baik ke? Tadi saya memang tu kata, bagus tak.
1: Tengah seng lagi dah.
3: Tengah isa.
1: Sini, jeng, Goria matai, bo talor zak.
3: Goria matai, kai, titramaso,
1: pula, wodena, biang pashingong namo.
3: Last pashing,
1: titrotani, paitak, shal. Okay, da, hambay kai. Do. Oh, tapi bosan lagi nai. Dadak si dadak seng mung seng nai. Seng mung tong nai. Tapi seng gua angzer cah mung black lagi mani. Ada cah mung sabar cah. Balik kena sound. Anghai no hai seng piroga. Ia kapan rok ni bagai? Hello. Ang sing itong mani kaya mo no, rica mong thai sing o rica bui thang nai, bo rica mong, ya ka ba, sabo rica mong, rica mong no rica ka. Hello?
4: Aapki call ko hold par rakha gaya hai, kripya line.
1: Nai sing jak, norok ni bagay, te ki shasti jora, te shoti chi chi ya pao jora tong shuo. Hello? Hello.
4: Just
1: yeah. Tangi baate hol lang itang say malia.
4: Aapki call.
1: Karangay malayang lai jak. Hello.
5: Hello.
1: Dipar kaham.
5: Bye. Dipar kaham.
1: Sadi. Rucam mong rucam nai shabo.
5: Rucam nai doli ke perma.
1: Confidently sawo.
5: Dolly.
1: Mane, ekdom shoy hini da wan shugi shaka. Na hai no nang thung na yen thung hini shaka.
5: Din khoy shoy no.
1: Ing yak ho. Phia ba ti ni nai ne mani ka bang kuk no seng mung ni kok phirok mung ri malia mang no. Black question type. Question tap ang kana. Hello. Hello. Tini belak na question. Tap da faika exam ho hanja. Sai malia. Fia ba ang tini narok no pilan sa hazak tini notice no covid je

초그이마 야케 보니 바게 그방마 버럭릉니 타니노 에바증 치니 버 치니 버카와노 치니 완축 타이노 아바하이동어증 버럭럭노 그방국 함자게이마야 다복니 어저라오 그방국 함작마야 그방국 보이도 사나니 버 자위보 만야 다복니 어저라오 샤나니 탕카가이증 제산 버럭나파노 쿨로그이 콕샤디 바니니 버카니 helangnani bagai nini kok thairong no share klai di fiaba nai di a borok no no taisha buini nin buini thani nini kok no tunai no no sitra samu eba nini wan shuk pano bo bujia oi buino share klai ro eba bui be kok kholi shao sung omo hai jorao no krok sha te krok sha no nasle mu joli mu walai mu shok payo jeng borok ni tomung no omohai eba jeng hanimanu buri rok kebang kok kai buri rok je jaga buri kebang a jaga bo kok bo ma bang kok bo ma khere go kok bo belai keno jeng chak nang ya eba korok sai te korok sa no sung borom riya angi thang borok nu jeng omohai no sini langma waishama no waisha komor nai waisa sung me sanai thang o sung sa no eba o hanu sung ya kari thang pia ba nini hamzak mani nini joli mani nini rang sakri chak no sung ke bo phano malang ya eba ke bo phano sung no jesuk pano ro ho di pia ba nang ma man ma ma ya ba sung sai mi pia ba sa ja go bo ro waisa thege hanish nam jak ba hao no komori thang go te hano khawi thang pia nang ma da man engge je ke thang tong pro sing borok no hamjak mung romani abosi bo manu je thui thang gai hamjak mung romani abo kono dina phano mainya hage sing wan shuk nani nang o tabuk ni o jara ro go sing bahai ke khorak sa te khorak sa no hamjak gi tong nani ba nasle ya nasle ma kuri khe tong nani sing bui ni cha shama no bo ni ni cha shama ni ni wan shuk di eba ni ni hamsa na ni jora bi ni hamsa ga lag bi ni hamsa na ni jogra ni ni hamsa na ya bo hai sing phirok phirok gai eba sing abo mano ni man hai ni ba gai sing ma wan shuk thai ke bu ni kaham ango mane bo kaham samung khlai tong khorok sa te khorok sa ni kaham no sing no gai kharo bai na ni ba sing bi ni মরক উংনানি আবহাই চং ওয়ান শুকমানি বেলাই খেন যায় হাই হাইন হাই চং চামু হাফারও হাবলাইনে নরক খাই তং দি অজরাও

0: Man shok mani. Tini ti hai shalo. Nang ana shai shong ke akai kalang na hin. Shia nang sak bai thang se kri fano. Ani fanang gai. Che fro fano ani gana tong phai di.
1: Bablu.
2: Yam phai kala baba.
0: Iko baba na khumang.